ayon, ayon. Tanga-tanga at asa seryoso. Alam mo ginaasahan ng sapong demonyo. Umusok, alam mo impyerno. Punta muna ang langit, nakasabit ako sa loob.

0: tahimik.
1: Ako lang ang pwedeng magingay.
0: Tahimik.
1: Buhay mo'y nasa aking kamay.
0: Manahimik ka,
1: manahimik ka.
0: Sapagkat
1: ako lang ang pwedeng magingay.
0: Wala kang alam sa pinagdaanan ko sa buhay.